0: 또 있다.
1: 가키 아와 데.
2: 에, 띠우이 하고이. 그러게 된다랑은 떼웅 기비 하고이. 다마 우메이드 기고이. 아 그렇게 난다랑은
3: Kiora nei to Aotearoa, e ia te nui timata ora, no te vairanga kai o tō tātou kūpū, ko te ioi o anga o te iamaki, pu akatopa ia mai, mei te mata iti onua oru, ki te rimonga oru mawaru. Kāre koe anuanu ia i te akakitamai kia mātou e ku taito o mata iti ki te rimonga oru mawaru me kāre, ki te rimonga oru maiwa. Te rara, kā tuku atu mātou, i te ta ia o pākau nāroto i te mere no te tauturu ia koe. E ko te ia o pākau tūtaki kore nei, ku ia oki ko te bell screening kit. E te mea, kā tuku atu mātou i te iau pākau screening kit ni, i te au rua mata iti rō rae, te uatoto o mata iti ki te itunga urumāriwa. Me ki te auwe mai te ia make cancer ni, i roto i te tuatau i oi o anga ka viviki katoa i

0: claim atu e te rea tui te tai anere e onunga uru maono tawasini tara public funding te no te au anau unga wakaranga e te tai pere kare I e tēna ki tau au aka anau unga e ko te au kimikimi anga te ki te ia mai nona no te mata I te rua tawasini e tainga uru maa itu ki te rua tawasini e tainga uru maa iwa e kua rāwinga pikika a ia I te au documentation ko ingoa aia e tainga uru maono au neti aka anau e itu o te tainga uru maono neti tāna ingoa aia te periodic rutu I tia kimikimiang e rutu I tāna documentation ko akaranga aia re e tai anere e turunga uru ma itu anau mamai aka anau atu e ina rau kiria kara rau ki raukani ai e te aka papu I te au numero ni I te rāta ngā uru māri ma nō te pita mai te amata I si tapāki ni, ko te tai mitu wai ni ko ere tu e tiki tāna wai po tiki ko I te ngā I tiki anga tamariki. Teikia, I roto rāu ki tōna riri, ko ara paki atu e e rua ngā tangata ngā. I mua I te utamariki e tiki re tu rātu o mitu. Inaria, o tū atu ti a mamani, e tūrunga o mai tōna mata I tiki mua I taka wanga I Nelson Wakatu, I roto I te Nelson District Court, e ko te aka apa ngai ai, no ti ara paki atu e ia. I te ngā tokoroa tangata anganga tiki tamariki ni. Ko tōna utu ngai rea, community detention e perangato ka ere e ki te unga I ara e ka e tangata teta e te supervise iaia. Nō tāna au utu ngai ere te anono iaia ki a rave e. Kuri puti I ara e ko teri e ki te taitawa sini e rima anere tangata I takakia tui rotu I te ia ngā ngāruiru I te tipu atu I Venezuela I teru I toru I topākini. E ronga oruma a au pāsereia te oronga tauturu atu. E rua tawa sini e etu anere anga oruma tai au aronga tauturu te tere atu ki Venezuela. Ko te pangarei te e tatatu nuti nuti a te ngani. Tara ua, mei te ki maata no tako tō tūturu o rei tatatu programu pimonu kuki arani I runga I te raitio 531 PI 102.2 FM. 102.2 FM.
1: E ati e tupu nei, I te pukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto, pimonu kuki arani, tō tato nuti no te ora.
2: E managa.
3: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.

0: I te rata ngā uru maari ma nō te pita mai te amata i si te pākini. Ko te tai me tū wai ni ko ere tū e tiki tāna wai pō tiki ko e te ngā e tiki anga tamariki. Te kia, i roto rau ki tōna riri, ko ara paki atu e e rua ngā tangata ngā. I mua e te utamariki e tiki re tu rata o me tū. I nā rea, o tū atu ti a mamani, e tono o mai tōna mata i tiki mua e da kawa anga i Nelson Wakatu. I roto i te Nelson District Court. E ko te aka apa anga iai, no ti ara paki atu e i te ngā tokoroa tangata anga tiki tamariki ni. Ko tōna utu ngai rea, community detention e perangato ka ere e ki te unga i ara e ka e tangata te ta e te supervise iai e. No tāna o utu ngai ere te anono iai e ki a rave e. Kore puti i ara e ko teiri e ki te ta i tawa sini e rima anere tangata i taka ki atu i rotu i te ia ngā ngāruiru e te i tupu atu i Venezuela i te ru i toru i topākini. E ronga oroma a au pāsereia te oronga tauturu atu. E rua tawa sini e itu anere anga oroma tai au aronga tauturu te tere atu ki Venezuela. Ko te pangarei te e tatatu nuti nuti a te ngani. Tara o, mei te ki maata no tako tō tūturu o rei tatatu programu pimo nuku ki arani i runga i te raitio 531 PI 102.2 FM. 102.2 FM.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.

0: Kia ora tātou kato toko te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu Kuki Arani. E reo o te iti tangata Kuki Arani.
1: E mana ganu.
2: Kura, nuti I te reo Māori.
3: Ke ora ana I te aro mātou te tua, te ea tu tātou nuti no te atiangani. Ko te tai ne ti aka anau pepe, ti mua ai e te aka waanga I te epitomani, manuti ni te au aka apaanga nona. E roto I te kimikimi o unuatuanga audit, te rawe ia e te Midwifery Council of New Zealand, ko kitana ia mai te tae neti aka anau pepea rae, kua claim atu ea. Tere atu I te tai anere e onunga uru maono tawasini tara, public funding dea, no te au anau anga wakarangai e te tae pere, kare ia I tēna ki tau au aka anau anga. E ko te au kimikimi anga te I ki te ia mai nona, no te mata I te ruatawasini e tainga uruma itu ki te ruatawasini e tainga uruma iwa. E kua rāwenga pikika a ia I te au documentation. Ko ingoa ia e tainga uruma ono au neti aka anau. E itu o te tainga uruma ono neti tāna ingoa ia te piri atu ki rutu I te ia kimikimi anga. E rutu I tāna documentation kua karanga aia re e tai anere e torunga uruma itu anau mamai aka anau atu e inara o kiria karara o ki raukani e I te aka papu I te au numero ni I te rata ngā uruma rima no te pita mai te amata I si te pākini ko te tai mitu wai ni ko ere tu e tiki tāna wai po tiki ko I te ngā I tiki anga tamariki te kia I roto rau ki tōna riri ko arapake tu e I rua ngā tangata ngā I mua I te o tamariki e tiki re tu rātu o mitu I nā rea o tu atu ti a mamani e turunga uma I tōna mata I tiki mua I te kawaanga I Nelson Wakatu I roto I te Nelson District Court e ko te aka apanga iai no te arapake atu e I te ngā tukurua tangata anga anga tiki tamarikini. Ko tōna utunga iria, community detention e perangato ka ere e ki te unga I ara e ka e tangata teta I te supervise iai no tāna o utunga ere te anono iai e kia rave e. Kore puti I ara e ko teiri e ki te taitawa sini e rima anere tangata I takaki atu I rotu I te ia ngā ngāruiru I te I tapu atu I Venezuela I teru I toru I topākini. E rongo uruma a au pasirea te...

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Momo lavan fatalo fatu le pa yeman malo samolo fa fongmal nei tuna talo falama malo le seifu ilangi ma ma matafi. Usi mai lon fa fong e telefoni o le solua tolu sfulu yuni lo afelu sfulu no ale lima tolu tasi pi PMN ya Aotearoa. Wafa maunia mai ele palemia ya Christopher Luxon le afa wau pere malienga taufa tawa inga sa oloto New Zealand mai initia e wile te ena malosi ele taite o New Zealand first na fionga vavasa manaya Winston Peters. Na pasia le neipili ilo nufaitaunga muamua I palota iwa sifu tolu ile lua sifu luiva na langolangoina ele National Labour Male Act aite ena isi iwaenga fa upfai. Lo faiti oina malosi e vavasa mana ya swinga na fai el minister of malanga inga ya Erica Stanford o lo patino lava ya initia. Peita e lo fina u Luxon o le neimali enga o le atatala ya vano le leita ufa fata wa inga mo New Zealand se atunu o isilia ele tasi tesi male lima piliona tangata o lo alala ai. Wafaalia le fia fia o le pula o le polokalame Maori ma le Pacifica Trades Training I le folofolaga le vaega faaupufai a le leipa o le a faaaluaina avanoa mo tagata aʻoʻoga I galuega taulima po apprenticeships. Afai ai toe filifilia le leipa o le a latou faalauilosi suiga fou I le polokalame o le apprenticeship boost ina ia faauau mo le lua tausaga a mate le tausaga fou lua afelua valu. Le a maua I tangata e ana pisinisi lima se lau ta alai le masina mo le tausanga atoa, te tongi e tangata a oonga. Pa faa mauti noai o lo o maua pea a lato utupe a oa o oina I ngā ruenga. Fa alia Sam Sefuiva, o le taiminei umatua e lofi tuuina le lato polkalamei, o na o le tootia le tangata o lo ufia o a oina ina ia vea ma tangata fai ngā ruenga anga baa ima taa ese ese. Wa yei nese awala mau popo wa anga I atuwa I le Pacific Business Trust I le Lumanai. O le pulisilio nerefa anabutonga ya Mary Lose na faa mavail masina nti anei. Ini tuwa inga malo losi ilana taita inga. Mali tutongi na ato se tupe tele e fitful lima afe tala ini tangata fa inga adwenga sito olua na faa malo oloe ya unua masimafu wa anga tutau. Taunua le taita ifono o le trust ya ulo mtu otua saula ulu ai ono. Ele se fufuanga I faa ititia tangata fa inga adwenga le teminei. Ma wa amate alwa yesu le nei ono saa ili se pulisili fau. Na faa alia fo I ai ono, wasuia na natu ofisa isinofuanga taungo ofia ili tutongi. Ma ole ala tau faa itete itupe faa alu. Ile faa angayo ingo le ofisa ina iapulele lei. Ma pui pui ya maifai tionga tangata ala utele. Esilia ili lima afi faa na waonga wale nale pasi ili suenga taa wale NCEA faa alua pe esilia tufoi. Se li ipoti al pulenga fa ilonga ta waloa po qualifications authority e li mafe e tolu se lau limit fulong ta maiti a ongan fa ingon ta usanga talwai e le ipasi li su enga ilunga upenga ta fa ilangi online talumai le lua afe luis fuli tolu ma le lua afe lima se lau malevalu ta maiti na le ipasi fa alua li su enga le fai tau tusi ma le lua afe ono se lau walis fuli fitu e le ipasi li tusi tusi. E fa alua no foina le nei suenga le tausanga, ma e te tau te maiti a onga, ona pasi uma vaenga e tolu, o le faitau ma le tusitusi, a ele I maua situsi pasi o le NCEA. O lo tani malo le minister o ngā taifale ma fai ngā faiva New Zealand, ya Shane Jones, I minister o le Pacifica I Wellington, el vai asunei, I le fono fa le tausanga le komiti o minister o le forum, o lo a waisu is full fit o le Pacifica. Le atau la inei fono tanga ili pule ata tau puna o atau fai ngā faiwa lo fafaso ai, ai maise lava le tuna I le I tūlangi. Na faalia Jones, o I ai pei o le tuna e feo a isoli tutono le Pacifica ma whaango taina ili tele wa tunuu, ma e tau wa tele le ngā lue faatasi mo le pui puinga mo se tai miumi. Ma le tala faaiu, na faalia sifo ma I faapitoa le kānesa, ele o lava le ofa inga lue ngamale faa tupeina le maa loo, e faa nga sole le polo kalama le suesu eno le kanesa o le baon screening. O suesu enga fo ua mawaile afo ila ato e mawa vave le kanesa, na faa atali mo le sili ele ona maasina faa tu ailo ala ato nga sengate, a ulo ohalu ilunga le numero tangata ila loi fo le lima zifulu tausanga le maa tutua, o lo o mawa ai. Na faa alia Dr. Chris Jackson, e mana umia se tupe faa alu vave mole au fai ngā ruenga, ma se taimi umi e faa tupe nai lea vaenga o le soifua malo loina. Sa mo, telefona o le neyanso, manu teleina lau tapua inga, I inga pula I Maria Makili Tatuu. Listen
2: to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.